ni ba ni ma ba ga ga ma ba re sa re ni za ni ba ba ba ni ba sa za re za za za ni za ni re ni za ni ga ga ma ba re sa sa ba ba ba ma pa pa ma ni ba ni ma ba ni sa sa sa sa sa ni za ni re